0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: العمل الصالح، الخدمة، المبايعة واتخاذ القدوة الحسنة، الأدب المرضي يما تد مملا سنتبا تنك يون مريد، العلم، العبادة، العمل، الخدمة، المبايعة، الأدب المرضي. لكن نينت يم مانك جرو من بير يما تد ولا جرو من بير مير بير نبوكي نتي فيني طول buñ ko gëssu ba gëssu ba am nay galankor yu fess nak yo xamne ni buñ ko safarut danañ dem ba melat neneen nu wuté ni señ bi andi won buñ ko yërem nak lu ci wayin mom rek jëlam fi nak da naqare waxe ndax mom bo waxe rek waji ne man lay waxal luy man lay waxal huma ken man damay wax li señ bi andi kep lay wax ken la waxut ki ku ci gis sa bop rek da nga am lola dal am gom manam nak ki yoru gom du beug ko xeulate amna waxtan yo xeyni sa bako meune djiglu rek santal yalla da nga set way amna yo xey xeti waxtan beugun ko dug ndax fo laale rek wokulen kon nak nagn xamne liñ fi wax ñun man limay wax lepp luma fi indi lune fakk señ Touba bind lay indi kon bo beugé am loy wax waxal ak señ bi man tabayima fi man damay jallal dong légi nak kon bi ci jitu moy xam xam mom deug la buma né xam xam nak lan moy xam xam ci Seigne Touba lol mat la li jënti amna tahaddi bu reuy bu dox manam galankor bu reuy bu dox sun digënté ak xam xam bi Seigne Touba jappé xam xam ndax yoon yu mom fi ni ni borom xam xam yaangi liggéey waye ba légui ñi reer ñi ngi fi bari lool deug la nak non la aduna doxé aduna mom bu fekkone ne kuñu war nga waru bu fekkone kuñu jubal nga jup bu fekkone kuñu jangal nga xam kon bu yonent bi démé sallallahu alayhi wasallam keneen du reer te yonent bi moy mami jangale kat yi manam mo gëna mëna jangale ñepp ndax moy ki yalla wax naan yas'alunaka an qul moy ki yalla xamal muy jangale koku moy sayyidul duat malgré ki jangale na waré na way ndax ginaam amuñu deung biñ fi bayiko amnuñu deung lank ne duñ joxe asaka ndax da ngay taxaw ne yonti buñu ta jangale dedet man na jangale waye hidayah da am ñaar amna hidayatul irshad ak hidayatul tawfiq hidayatul irshad moy tek nit ñi ci yoonu siratul mustaqim wan len ko xamal len ko waye hidayatut tawfiq nak moy yalla def ci xolam mu nangou lolou ci loxal yalla la nek wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kok moy hidayatul irshad wa innaka latahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kok moy hidayatut tawfiq lolou ci loxal yalla la nek kon xam xam bi señ Touba andi won don ko jangale bobu buñ gesto ba gesto ko deug kumu nek ci yow jup ak jubal dana la yomb lol da mouride bari len lol ma sha Allah xam xam bi it ma sha Allah ñi ngi liggey waye ñi deug yi bari nañ lol de bu señ bi wote xumbu bu iblis wote xumbu dañuy def lepp man nañu jëf lol luñu baax lu baax waye man nañu jëf lol luñu téré te cekki wul ne jangale dafa nekkul waye xam xam bi señ bi doon jangale moy ban xam xam man na bari waye xam xam bi señ bi doon jangale moy xam xam bi lay jox ragal yalla nga xamne yow boko xasse jang yow do meuna def lu yalla téré bo demé ci mbindam dang ko cey fekk mu bari lol mu cey waralu kemp lay katam sa sunu muy wax lan moy xam xam ndax xam xam moy fess del ak haraf fess del ak bat fess del ak masala digg masala yi xam ko kep yam ci ndax lolou moy xam xam amna ko na lokal luñu wax xamna ko domaine bo dug man na ca tontu waye du borom xam xam xam xam moy lan moy li def ci yow ragal yalla lolou señ Touba andi won motax bo gisee ci tere ba da nan al akhtib ci la hilali waxon al ilmu ma aktaba khashyata al alim faman khala minha fajahilun mulim xam xam li taggul nit ki ragal yàlla, ku amul ak ragal yàlla jahil la. Mais pourtant xam xam a ngi fi, xam xam mi ngi fi, waaye jahil lañ ko tuddee. Kon xam xam sañ ci Serigne Touba mooy li lay taggul ak ragal yàlla. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al ulamau. Kon moo tax Serigne Habib Mbacke dégg naa daana wax ne nañu séparé diggante boromu jàng ak borom xam-xam. Boromu jàng mooy ko xam ne loo ko walaaj xam na ko, loo cay wax xam na ko, waaye borom xam-xam mooy ku ragal yàlla, ku ragal yàlla. Ban di piir day jàng sëñ bi, ban di piir day fees dell xam-xam. Xam nga ne waa ji dajeg den waay bëgg ko rey, mu ne ko yàlla nee na képp ku rey bakkan tate ko fa jëse uxu jëhan nama, mu ne ko jëhan namu la, waaye du teem a rey la. Ban di piir day jàng, ban di wayu day jàng. Kon xam-xam bi Serigne Touba di indi woon moom am na jafe-jafe, ndax ñi jàng bari nañ lool, waaye ñi luubalit bari nañ fi lool. Li mbokk doon wax naan sàngara si dugg ci réew mi bari na lool, te julli ñi ëpp ci ñi fi dëkk. Lu koy jeexal mu ne ñoo koy naan, ndax da ngay wax ne xam-xam nekku fa, ba xam atteet ku naan sàngara lan mooy dal ci kawam, xam nañ ko dañoo lànk. Kon xam-xam bi Serigne Touba andi woon boobam laaj na taxawaat, ndax am nay gàllankoor, ndax xam-xam bi ñi ngi koy joxe, waaye leer gi mu war a àndal dafa des. Ndax sëñ bi nee na wa inna alladi lam yaxsha rabba alaalamin laysa bi aalimin walaw afna al funoon. Ak ko ba mu ko waxee ak yàgg, walaw afna al funoon mooy lan? Mooy fànn goo koy laaj xam na ko. Kon am na ñoo xam ne nii jeexal nañ fànn yi, yor seen i diplôme, waaye dañuy naan sàngara, xam nañ lépp dañoo lànk. Kooku yor xam-xam bi Serigne Touba andi woon, bi Serigne bi al ilmu naafi bi Serigne bi waxoon, boobu moo am na gàllankoor Serigne bi. Loola nag danañ andi dañ jàpp danañ tuñ lañ jàpp ne mooy saafara si. Ba ca des mooy ci ñàkk xam-xam bi fii day dëkk boo xam ne ku waxal nit ñi liñ bëgg rek ñu jàppale borom xam-xam, donte waxoo li Serigne bi bëgg. Waaw, loolu gàllankoor la ci xam-xam bi. Ku waxal nit ñi liñ bëgg mu ne ñu ne waa jàngi yoon ñaari bàññat yi mu ne murid saadix nga fan nga koy teg, yomb na trop. Moo tax génn kilifa nee na ma murid gi li Serigne bi indi ci la bokk, waaye li murid yi indi it ci la bokk di li Serigne bi indi ci la murid gi. Tax ñu naan murid gi fii nga xam ne dañ naan la murid saadix nga, li Serigne bi indi ci la bokk, waaye li murid yi indi it ci la bokk di da nga ko ciy boole de. Boo yemee képp ci li Serigne bi indi, man nga nekk murid fa Serigne ba, waaye doo nekk murid ci murid yi. Soo ko mënee muñ nag wéel, boo ko muntu muñ nga delluwaat ci mbooloo mi rek. Bari na fi yu bari yoo xam ne dañ koy askan ci murid gi te bokku fi, amul cosaan, te boo ko tuddoon fi nit ñi bëgg a rey seen bopp te amul cosaan ci yoonu murid. Loolu lépp ñàkk xam-xam moo ko indi. Loolu lépp li ko indi mooy ñàkk tënku ñi Serigne bi indi woon. Kon xam-xam bu am njariñ am na jafe-jafe fii ñu toll ci jamono ji ñu toll. Ndax xam-xam bi andi bi am njariñ mooy xam-xam bi jural nit ki ragal yàlla, te ragal yàlla boo ko den xool da ngay gis ku fees dell xam-xam yore diplôme. Wax dëgg yàlla la ñuy wax ragal yàlla des na ci lool. Li ma doon wax léegi nag ci gàtt fii li fi gën a tasaaroo mooy aliwa ju gàtt ak rëyu làmmiñ, aliwa ju gàtt ak rëyu làmmiñ. Waaw, bari na ci ñoo xam ne dañuy yëg di wax ba bëgg a suufal ñuy yër di wax, ki yër ba xam di wax sëñ bi. Ndax dañ koy comparé kii yëg di wax, kii yëg di wax la muy yëg moom la engagé. Li war a jàll ci morom yi mooy kii yër ba yër lu mu war a yër wax ko nit ñi. Fii nag ñaare ci fi ñu toll kii yëg di wax la ñuy gën a favorisé léeg-léeg, kii yëg di wax la ñuy gën a favorisé ci kii yër di wax. Te bu jamono eggee ci jamono joo xam ne ñañuy bàyyi xel mooy ñay waxal nit ñi luñ bëgg, gàllankoor bu rëy dina am. Danañ dem ba xam-xam biñ doon wax mooy xam-xam bu jar day mujj far, ndax ña ko yor dañuy ragal a wax léegi. Danañ egg ba ci jamono joo xam ne ki yor xam-xam bu sell bi Serigne Touba andi woon bu bëggee wax sax dana ko ràbbe lu ñuy tuddee teggin, door ko mën a wax. Luy loolu ginnaaw xam-xam la bu sax bu Serigne bi andi mu leer nañ loo ciy ràbbe ay teggin la ca war a nekk ci teggin yépp Serigne bi def na ko ci. Yow kay neel dama ko bëgg a ràbb ba mu dëppoog li nit ñi bëgg, ndax wax lu nit ñi bëgg moo tax ñu bàyyi la fi. Xam-xam bu am njariñ duy caaxaan. Léeg-léeg nga andi bayit yoo xam ne bayit wo xamne sax ben bayit la ci indi fini amna bayit wo xamne fini ku koy wax ci jamono ji tam tam ni japp ne señ bi day garwalé diw mi day garwalé ta pourtant lolu señ bi ko wax mu leer nañ fa bana jahlan jahram an masyukh hada zaman julhum fukhuhu bayit bo ko leralé nang ko wara leralé amna ku kilifa gu mak fi de taxo sax xaram xol dum koy rabbe amna fi amna waxtan katu diine bu mag fi bo xam buma tudon turam fi ngeen xam ko way la ko bu ko tud waxtan na fi ci jumaaji bam eggale am ku koy weur duma wax na kilifa da am ku koy weur bu ko fi nan na ko la nga doon wax ci jumaaji ma tax ngay wax bam ko waxe dañu rebe beug de mu ne dama do weur neena dama beug fetal neena ndax neena lama do wax ma neena motax mako do wax motax fu naqare waxe la li fa bana jahran an masyukh hada zaman jullhum fu xam lu suñu ba wax fu ta lolu jamono lo wax de fa bana jahran lerna nañ ci ne an masyukh hada zaman serigni ji la jamono jullhum li upp ci ñom fu waxun ay fiir la ay fiir lañu señ bi ko wax de li upp ci serigni jamono ay fiir lañu fi ne boko waxe nit man nay ray bopam yow kay bo ci bokku ci jëru nga rek bok yu mel ni la la wax na te señ bi bindu ko bo cey waxtan sa rabbi wako luñuy tuddé téggel luñuy wax dañ nan diw dafa ñak téggel amatu talibé ba lañu waxu talibé war nga xol sa bop fo nek kon lool buñ ko topé mu jël jotay bi waye xamal ni xam xam bi señ bi indi won mom amna galankor bu reuy ndax dañ koy yor bo nopi di def leneen lool nak lamuy jur moy lan ya taxaw ci kanamam moy xam xam ba taxone ñuy wax bobé dafé nekul ndax dañ ko bay ngir aduna koku ben la ñaarel ba moy lan da nga wax jaamu yalla señ touba fim tegon jaamu yalla ak ñam yaron fañ ko tek boko def comparer ak jamono ji yoonu mourid danaka dañ ko japp yoonu banex ak naflay ci walu jaamu yalla señ bi bañ ko nenañ wax nañ ko ndax da nga nelaw dane duma ko xar fen jappal ne am nañ defi ganda ganda ci walu jaamu yalla ndax ñi ngi roy señ bi ci taxaw guddi di nafi la ndax ñi ngi roy soñ bi ci taxo koor ndax ñi ngi roy sey bi señ bi ci jang alquran ndax ñi ngi roy señ bi ci def ci liggeel yalla ci walu jaamu yalla bëgg nañ señ bi mom kenn duko natale waye ndax ñi ngi roy señ bi ci walu gogu la señ musa señ mulay musa waxone la may yem ci señ bi moy rakam yu bari ya fimne ni amna ñu bari ñu xane ñi jappare mom yenn jaamu yalla yu reey yi sax jëru ngoy def et pourtant ni señ bi doon tagat ba señ bay jaxata di wax ne señ bi le ak mbollem ñi ñeekko na ngap ci mom asal duñu masum kenn ñoo gën ku nekk ñom mana dalika moy dañ leena tagat yar leen ñu fonku jaamu yalla ba continue jak da nga nan tuxit ndax leeru ngeum yalla gi nekk ci mom ragal yalla gi nek ci mom ndax jaamu yalla gu deuk day saxal ci jëm ji ragal yalla bo beugé ragal yalla bo beugé sa jëm ji raglu saxal ci jaamu yalla bo saxé ci jaamu yalla rek lam lay jural moy jëm ji day raglu lula gis ragal la fa hisma takhaf ilahakal ahad yakhafka min khawfika kull ahad bo ragal yalla mi la tak lulu yalla ragal la legui nak fi da ngay woté wo mourid di sagan ak jaamu yalla est ce xam nga né li raw do yahen liggey bibliothèque bi liggey ko barab yi xam xam yu bari al wafa liggey ci rawdu rayahin liggey ci kurel yu ye man ujubantu wat nañ ay xalaat yu bare bare bare ci ay nit yo xane yu jappane am mourid moy ko xane jamu yalla ñoro ko am nañu ko fason de am nañu jappane mourid ndax lima ci dana ci net li ben ka dafa am ci mouritani pour won la ne amna ñu xam fiñ li señ bi doon wax ne mané képp kuma bañ amul luma xafé waye képp ku ñek ci barap yor malakaanu lu moy bëgg wax jaaré ko ci yow yoral nga ma akk jox luma la ko bal bu mukk amna ño xamné dañoo nekk ci yoonu mourit yoonu señ ci ba akk da saggane jaamu yalla gañ nekk lool defi bu reey la bu taxaw ci suñu kanam dafa am ci mouritani ñaar ñu doon wax degg na ci walu turuq yi nek senegal am ku ñe de ku ci nak yoonu mourid mo ah yoonu mourid de moy daldi wax safan ba mo yoonu safan ba rek subhanallah nga xamne ñam gis ba japp na ñoy ñoy ay mouride mom pour ñom lool rek la japp na modi mouride moto ñono mu yoonu subhanallah fekk bob bam koy wax bo señ bu baax ma nga fa da ngay bañu tuddu wi te señ bobu xam na ko ci sel ak mbax ak jaamu yalla mu ne man demal man mouride la mu ne ko diw mouride nga mu ne ko lool ko jaa man pour mom japp na ne yoru mouride moy ku bayyi jaamu yalla señ bobu sax ñaar taxaw nañ ci xuma ci mourtine la di waxtan ci yoonu mouride ba ci yag señ ba exi muneko justement ki ci tarikh ci ahmed bamba bi ma la doon wax ci lamako muneko ci nar mu assisu hadhihi tariqa muneko mo fan ñok ci ahmed bamba mo fande yoon wi alladina yatalabasuna bisiyabil mumazzaqa wa yu'athiru ru'usuhum bitrab wa yadribuna anfusuhum bil 'asiy imas bubu la dox yoonu murid alladina yatalabasuna bisiyabil mumazzaqa wa yu'athiru ru'usuhum bitrab wa yadribuna anfusuhum bil 'asiy ñi sol yu di xottiko di ngad sen bop la ji di xeram sen bop suuf ñoo yoonu murid señ bass ne ko laysat ala hadha al asar way nak señ be ko fondé way tegu ko ci kaw fondu mok bi andil ko yi señ bi fondé yoonu murid muy bo demé ci qita'atun taqta'u bayna al murid wal marid ay bayt lako ci andil dal di ko andil ay bayt ne ko bayt yo moy wasful murid tarkuhu al irada li wajhi man yaf'alu ma arada fasluk ala yadi murabbin nasihi yaqul li ilahi bin nawasihi wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi 'aqtihin fasal idh al murabbi la yuridu fil murid illa al wusula najiyan min al marid wa man ala ghayri al ilahi dallaka fa fir minhu innahu adallaka wa man ala al ilahi wa man ala al ilahi dallaka fa in khalaftahu falil marid tatma'in kun mu'minan wa musliman wa muhsina in rumta sayran li ilahi tuhsina la tatrik al aqaid as-sunniyya wa lazim al ibadat al mardiyya non lako topé ko ba ci wajina ha innahu waliyyun min awliya'illah awlahu allah ma awlahu wa sarra bihi an-nas innahu waliyyun min awliya'illah awlahu allah ma awlahu wa sarra bihi an-nas kilifene ci kilife suñ borom yi suñ borom defal ko lim ko defal nit ñi ñoo ci torompew legi nak bu fekkone señ bass astaghfar ma ngi tuddu dama jum fekkone señ boba dafa maana da wax badani mu yenn ku ko cour mu na dof yi ma doon waxe te ñi kon lima bëgg wax fofu moy lan moy jaamu yalla gi señ Touba andi won tagat ca magna tagat ci ñako topon deug deug jafé lañ am ci jëm ko roy ndax dañuy japp né yoonu mur yoonu banex yoonu naflay la mané bu doon nek banex ci kenn nek banex señ touba mustajar ci naflay dundam gep ay choona la leggeen yalla jaamu yalla leggeel sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yow nga diko wote wo ba nopi bëgg def yoonu mur motam genn goor degg na daana wax né ah man de seen yoon wi man de li ni mi degg ni da waron baye ba ci mujj gi ma dugg ci man de li ma degg do moko degg jamono cierno serigne ba de jamono cierno serigne bi xat la dan degg mané jamono yoy serigne bi don woté mané fonku jamu yalla gi serigne touba nekkon wax nañ ci magni serigne bi xam bu massan julli bu nopi ci jakk ji bu joge day xol kum gis fo dan tok tutugo fa da fay lacc wax nañ ñu amna benn bis mu julli bu nopi dum selmale am fu genn kilifa dan tok mu xol gisu ko lacc ko buñ ko xolé gisu lacc ay yoon sumu juut ñu wax ko ñu ne ko da xawa jagali sa buñ ne ko nak diw sagam da jagali bu joge ci jakk ja keer diw la jëm ngi sété ko wax nañu ne biñ ko waxé suñu diw da jagali bim joge bim selmale di dem di séti suñu diw bi mi dem ci keer suñu diw ñi do séti soxna suñu diw da melni da suñu señ bi dañu seen señ bi mu ñew mo wax señ diw ne ko señ ba ngi lay sétti de señ diw ne beurek di dabu ci señ bi neenañ biñu jubé señ bi señ bi ne ko bet nga ma ndax xawmu am nga doole ju toll ni ba mañ ko jox kudul yalla bet nga ma ndax xawmu am nga doole ju toll ni ba mañ ko jox kudul yalla fofu la señ Touba nekkon ci walu jaamu yalla han nga ne yow ci mom nga aju sabantal jaamu yalla lum ma fam nek waxtu julli jot mu jigi ko jall ndax da nga allah akbar gi ñu wax ci jakk ji mo yalla gëna mag lo nek demal jaamu yalla ni xel na bara dañu noddu mu sanniko nga diko askano sabantal jaamu yalla liggey yim doon liggey lo yeb buñ ma seen nodd dana fu yeen yemon bayileen ko dem julli ji wonop su fekke nodd nañ luñ fa defaat bu ñewé da koy firi nga askona ci mom sa ban sal jaamu yalla fan nga ko tek yiñ koy askano lo yeb ci ay barab yum romb dafa julli won julli geej geej julli ñaar rakay ndar nangam nangam nga di askano motax lo bo seyru waxon lamma da'a allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akramal umami lol aw sax la kon ku am kilifa gumat kilifa war nga nek talibu bu matub talibi jaamu yalla gogu nak galal ko bi liko indi moy jappane señ bi wara def lepp señ bi lolu ay taxal la ndax amna digi nak kuma señu ci nga ñom dañ nga lay doylo ci bëgg la ba nañu mëna ko nañ bayyi lek ak nan ku muñtu bayyi lek nan dama jaamu yalla sa borom li len ay taxal rek señ Saliou Mbacke wax ji mo xon ju mata bayyi xel dek bokku na ci liggéey setan saabu ndigal jogi ci señ bi jëm ci talibi mu jitu ci ñom ne len li mu len digal moko man su ngeen ko mëna du ngeen ñew ci mom len lo ci liggéey setan ci la bokku kon jaamu yalla gi mbokk yi buñ ko topé de wi am nañ ci jafé jafé bu reuy lu mata safara la nga ñew ci liggéey liggéey nak buñ ko waxé fi moy dem ci tolé dem ci martaba dem ci nangam yi dem ci nangam am nañ ci galankor bu reuy amna ci galankou buri duma ko jël na ci côté économie ci côté politique dedet nan semence bi da tassarok nan dañu ñakum liggéey nan sonesse bi mo fi ëpp ak yu waxuma lool de lima wax moy lan galankor bi am ci liggéey moy liggéey bi Seigne Touba jappé wonu liggéey la wax galankor buri da ci nek ban liggéey la Seigne Touba jappé won liggéey yi ma lay wax foko féké ci mbindam liggéey la ci jub liggéey bi ngay ñaké ngir am ci dal am ci dar yobbu ko sa njabot sa bu baat yi may tuddu mom la jappé liggéey bu kasbul halal talabul halal iltimasul halal bat yi lay jefandiko bu djublo waxtan ci liggey bi lay sante bobu lañ am jefe ñun yi upp ci ñi liggey nuñ dajalem kom rek lañuy xol xoluñu ba xam lewna wala lewut nana gañ rek te ñi Seigne Touba doon tagat dafa leen doon tagat ci ñu lepp luñu jot mu doon lu lew ndax nit sa bu jefandiko lu lewut galankor lay am ci jaamu yalla dañ wax na wax andala kula sop da nga mujj melne mom lekkal lula sop da nga mujj def lu melne lolé ngay lek ku lek lu haram lu bon lay def ku lek lu leunt lay def ku bëgg def lu lew lu dagan da lek lu lew ndax Saad ibn Abi Waqqas masna wax sayyidina Muhammad ne ko ñaanal yalla sallallahu alayhi wasallam luma ñaan yalla nang ko lum ko wax atif mat'amaka takun mustajaba ad-da'wa fexel ba loy lek mu lew lo ñaan yalla nang fi nak mom liggey bi no meuna amé liggey majorité bi ëpp ci nit ñi ala la xew ndax Sénégal day réew mo xamné dañoo fop alal tek ko ci kaw ku amul kenn dula tek tan motax liggey bi ñaaré do ca bayyi xel yalla te Seigne Touba lim japp liggey moy sakku lu lew dé diko askano ta la ngay liggey degeelut wacc nga yoonu Seigne Touba ta mbir mi ap organisation la bo xam Seigne Touba diko organiser ku ci nekkul neko ca li Seigne Touba reud kep ci ngay nek lula mbolam mi wax ne ab mourid nga yalla nga nekum mourid ci seigne ba nekum mourid ci seigne ba nak da ngay tanku ci li seigne bi wax ne modi mourid da ca bokku nak moy di liggey bu lew du no ami alal baxna jafé lañ am bu reuy nit ñangi ñak gu deg beccëk nit ñangi soli gu deg beccëk waye ndax li ñuy jot ci alal ja lew na lool ab laaj la am ñu xamne ay mourid lañ waye sacc li ñuy liggéey sacc rek ay mourid lañ de bo leen ñu ay mourid man ñu na xex yow ay sacc yu ngand lañ sacc appareil jambar sax ci la bokk am ñu xamne ay mourid lañ waye dañuy nar bi am ñu xamne dañuy jënd ay appareil kep ngir nar bi nar bi ñepp ko am teju ci ne di nar bi rek nar bi sax day dañ min am ne kilifa ci digna am ne kilifa yu nar bi digna yalla bu mu am nak da nga amna digna ñu wax digna am ne kilifa yu nar bi da dañ wax rek digna moy bëgg tedd te nangu wala gi lolu ko indi waye bu fekkone li ñu wote ci mourid deug la nar bi fa am place su fekkoon liñ ci mourid deug la ay sacc du fi am su fekk liñ wor ci mourid deug la fo tek alal fa ngoy fekkat yi amna image yo xamne mourid ge ko mom mané l'islam ko mom amna image liñ may won yo xamne jakk la juñu julli jakk ji appare yépp dañ ko tek ci buntu bi
1: di julli te ku julli bu nak fa ngay fekkas appare seigne bi image bobu l'islam ko mom yoonu mouride ko mom ay ku ko don jakku joko nul ise fi nan nañ ci tek appare gay dañuy julli bo ñewé do fa kartos ndax ku fa du bayyi dal do fi bayyi appare xam nga ki sujud ap yinni deg ni mo fa julli bi def ko ci poste bi tay sujud day sacc bo lako sujudi man jumaay seigne cheikh ji may julle dama dan def sa mu julle yobbu samay dal suma ñu fekk ci sacc dal yi legi nak damay waj ba jek sol dal yu ñaaw dal timir lay sol legi nak boko xamul da ngay jappal wa seigne mom xana mom mi ngi toilette bu nak ci sol dal yi dal yi dal timir yi ni dal timir fa moko fa makoy bayil mom lo fukul fukul fa makoy bayil kon pour wan la ne pour wan la ne manam jëmmi liggey sacc du liggey damay xax sacc kenn appuko fit mom nek bo tejut nga atam ci dug xamul lay sekk ci bir sacc app fit ñep dub liggey nar bi dub liggey hatta wor amna ño xamne ci wor lañu dëkk bi señ bi lu neeng ci amna xamne seen kër yu rafet yëpp ay pakki jambour kep lañ jaay ay pakki jambour lañ jaay mu ne tabax seen kër bam na jekk amna fi ta suufu jambour so jël deg na ci ben riwaya bo xamne bu faxe sa bo ben mètre bo jëlal jambour tu mumoko ci suuf ci bu ëllëgé def mes na la ko yam légi nak ki fakk ci pakki jambour nak yow atam nga lool ëllu yumal xiyam ñal lako ci fonas bu fon nga jëm ak mom fi tay kenn ku ci na na jema jek rek no jekke baxna yoonu mouride du nun du no jekke baxna de nga wara jekke way nenañ dajale luñu gañ liggey mom no meuna fexé ba fagor ak baxna soko dajale joxel adiyete tabax jak khalas lool du lu ci genné dé xana xamone sa bo jëlé alali jambour alal ñaar lay aram haram li ghayrihi ak haram li zatihi haram li ghayrihi moy alal yo xamné ni manam du alal ji aram way anam gi mu ko fagu mom la l'islam nangout alal ju dañuy wax né mom mi ko fagu dëgënu ci mom way keneen kuñ ko mëna yox man nako jariñu motax alal ju mel non buñu ci tabaxé jakk mëna ci julli kuñ ko yox man nako jariñu way haram li zatihi nak moy jëmmi alal ci bop mo aram mënul dara lu mel buñ ci joxe misal dañ nan alal juñ fatch mënul dara lu dul delo borom ndax lo ci def muy gëna sori borom fi nak bo saccion alal yi jambour don da ngay dem bitim yow yanu kessu tubab indi tabaxal jakkatay joxe adiya lan ngay joxe adiya don lan kessu tubab bi nga nan tabax jakk kon liggey bu ngi seen jëm liggey liggey bu mata liggey la ndax nit ñang ngaf nga guddé becc marché occas ba ngi fess guddé becc surtout nak marché occas ak pc seen bi li mata liggeenti bari na ay di gëna gudd ci alcorane ci walu jëfëlante ci walu njaay lay ak bor ci liggeem degg nañ ci mam yi ko xamna day ku yalla may dafa rombu ci marché bimu rombé ci marché bi rek mu jekki rek xawi ko ci kaw daanu ci suuf di xam biñ ko laaje lutax muy xam mu ne da degg ci bir marché bi ay balance yo xamna mi nan kenge mangona ko kenge ci tawaru jahannama balance da nam nan kenge mangana ko kenge ci tawaru jahannama lolo ko xam lo fi ni ñi pexé ci marché bi xana xamone effort la laaj bul joxelo momut pexé yombul de da ngay pexé ba fukki deremi sukkar yimu jënd lolo nga koy jox masalan pesa bi na man da xew bu mu uppe fi fi ne da ngay gis ko xamne nan man bu uppe ci man na uppe ci fe jox nga ko lo xamne dang ko jay tu moko wala sax ko xamne mom day jay dara waye da ci def jënd di jay pep def ci suuf su bari nga xamne bu ko jënde bu ko pesse day dem bu ko laye ba nopi lay gis ni suuf su bari mo yok tonance bi amna ñukoy def lu lepp mi ngi fi waye ñikoy def nañ xamne lola sori na yoonu mouride yoonu mouride ci ko dundu deug moy ki ma lay waji wax koku bu ko ñepp melon ci liggey di tax ñu wax kon ñu rafet ñott ci ni ñanga ci yoonu wa seigne touba xal dafa am benn kilifa go xamne koku ma ngi ko naw ba legi da yore place di liggey kankayeri la wax am ku ñew ci mom ne ko dama bëgg manam lim jël ci mom valeur ci misal rek bu fekkone valeur 500,000 la jël ci mom valeur 500,000 la xam nga bo jëlé kankayeri bo jëlé bagage bu nopi da lay bindal facture
0: légui na bu jëlé ci mom valeur 500 000 xam na 500 000 la war bind ci facture mom doko jaay mu ko muné ko légui dang may bindal ci facture 1 million la fi jëlé xam na koku moy ku abor ka deug am na fi ko deug la nako bindama ci facture 1 million la fi jëlé bam waxé ba daané kilifa gëna ko jaay jox ma samay bagage jëyatuma la señ bi 500 000 bu taxaw nga nangu ko ñak ngir sanctioné nit ko xamné dafa wacc yoon bu fi ñepp taxaw ñepp jup amna kum doon ma sama yonne ko jël ko bind facture yoon dede bu ëllëgé mu def ko keneen motax ndir mi dang koy dund yëk ko du woté woko képp doon ko dede dang koy dund yëk ko ñu doora xamné ci nga nek ndax bari na ñi woto yow numu mais branche légun bané seen prise ba légui kon ligéy bu am nak jafé jafé bu réré bu mané am nak jafé jafé bu ñakku ligéy bu ñak yëngutu bu ñak son waye nak nang koy taggo niko señtu ba santane ndax talabul halal la wax ñun bu ñi ligéy dañu wara sakku lu lew la señtu ba jappé ligéy benen ligéy budul ligéy bu sakku lu lew señtu ba jappé ko ligéy tan nit ñi nuñ mëna amé lañu wër lolu jafé jafé bu réré la ñak génné asagi nak asagi ci ligéy bi nak bari na fi lool ñak gina sax am ñoo xoy ma la da nga leen yorel bor ñu tire ko ci ak ñu soxal motax leele ngay deg marché bu lak man ah mbaadu alal ju warona genn te genn ta ay diam ci bop borom khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim biha xam nga alal bu wone genn te genn fosal lay don ci alal ta ay diam ci bop borom kon liggey bu mbokki mat na setat ci niñ koy defé alal mom lañu xar gënte ba ci am solo feek mi ngi nek solo du am jariñ bala mo am jariñ genn wa ñun ñepp ko bëgg ku sañon ci yow da ngay nek milliardaire millionnaire ñepp ko bëgg alal way lu bari li ci nit ñi def lepp nga ci kep nga ci def waaw mo tax tu damay faral di wax ci walu gu nan ci señ fallu daan wax ci alal man na bayi xel jël ko te jël ko neena jël ko mu doonu jor def ko jafena na jël ko mu doonu jor diko jël bam jeex def ko jafena te yalla jëlula ñu jël la ndax dañ lay denc jalla jël ko ndax dañ koy miras motax mu ne jël ko jafena te yalla jëlalu jëlula ñu jël la jël ko nga ñew na ci xidma yit amna jafé jafé xamna bu waxtu jotté nga xam ko ci ma taxo même xidma moy lan moy leggeyel nit di ci sentu bayu yalla ëlëk bobu jafé buri la nit ñi fi ne leggey biñu leggey ngariñu tew mu tew lañ ko soxla waye ko xamna day leggey rek ngir yalla leggeyel nit ñi kep ngir yalla fayu yalla la cey xol loolu boko don nat ci jamono ji dafa jafé li ëpp ci nit ñi buñ lay dox dañu bëgg nga sant leen te ki ligéeyal yalla du xol ko ko sant du xol ko ko xarab bal tax ñako gëna bañ ñoo lay gëna jarri ndax yalla lay ligéeyal loolay jafé la ci yoonu mourid fini am na ño xam bo leen tekké ci mbolo bo leen taggé man nañ la défal lu né waye bo wété ben dërëm do ko jëlé ci ñoo motax xidma jafé buri la ci yoonu mourid te mo né xidma bubu manam bir lu mu reuy ci san lu reuy la ci yoonu mourid da am mourid pire ci niko señ touba tagate liggey ni ngi jëm ci jariñ ñeneen donte day lool fum nek day liggeyal mbolo ma gëna soufel bopam jariñ lu tew mbolo ma la koy gëna yene ci bopam koku modi mourid deug du xëccu len lu way di xëcc mu bolé mu bayé ko ak mom bal lu mu jot muy jariñ na jall ci mbolo mi donte da koy ñak fofu la mourid wara nek am mourid pire bu moko don misal moy kan moy le goor ga defoon le goor ga defone ci yenente njariñ ay talibum fo len tek ñuy xëccu njariñul aduna wacc na njariñ jangaleem señ touba ap talibé du xëcc dara lu way di xëcc mu baye ko mum fofu la wara nek de man li wara nek nak lay wax waxuma li fi ne li wara nek lay wax waxuma li fi ne ab mourid sa bo xamé yaangi deggi jakk lu su deggu gumako way yalla bu mako deggu mu ci aduna mana xëccu imam nan may jité ki nan may jitt doko gis yoonu mourid ay mourid fuñ bokk dajé bokk ci julli jotté dañuy bama xanté jité ci lolou mo yaru suñu fa lolou la ci lepp la wara don ci lepp la wara don dé bu ay plan ay barap téwé lima xam ci yoonu mourid moy to ay togo sa bu téwé da ngay tok ci souf
1: kenn ku ci day gëna yéene morom jariñu donte mom day lor fo ñu la señtu ba tagat lool moy nit ku ne day xidmal morom ja kenn goor da doon xol ba xam aw askaram wala ak famim wala njabotam ji benno lañu mu andi benn bol tek ci benn dogu ndawal ci fay lamp bi dogu ndaw bi nak ci kanam mom la déparé bam joté dojum dogu ndawal bi dal dikoy jëñax ki fété ci kanam fété ci jamoy ndayoram koku jot dogwa bama xaar ko kess momit gis ne kela ko gëna yene bama xaar ko ku ci jot ci dogwa rek bama ko kess ci mom ñukoy bama xante bam ñewat ci goor gi te waxtu leenam la ku ci jotam man nga ko wanna te kenn du ko xam mu daldi xamne kon mbolam ñim yor ci kër gi kenn ku ne njariñ bi morom mom la ko gëna yene ci bopam non la yoonu muri wara doxé bu njariñ téwé da ngay yene sa mbokum jeri ndax señ touba doon wax sahaba ñi and ak mom ne len da ngeen def sahabatu kiram ño nek sen bay ci diine nek sen royu kay ci diine ndax ñi mi tag ci sax hukbal bu kaw moy sahabatu kiram mu ne ñoy sen bay ci diine te sahabatu kiram kat ak de da nan sew nga del sa mbokum julit muy dund lool yag na net li ci kessat maaraka ba xare bu amon ba am ñu ci blessé ki mbokam ñu bëkk ko jox ndox bimu koy laata jox ndox mi bi laata jëfëni ko ndox mi dégg mbokam di yuxu mu na jox leen ko mom la ko gëna yéene ak dundu mom la ko gëna yéene ké dem jël ndox ma diko wajj jëfëni ko mu diggat mbokam mu yuxu mu na jox leen ko kum ex yow nga gëna yéene dundu kélé ñu dem ci ko mu jëg fekk mu faatu ñew ci ku ñaare fekk mu faatu di dabu ku ñëk fekk mu faatu ñoom ñëpp dé lu leen ray kenn ku ne moromam la gëna yéene ak dundu non la ñu la señ sayyidina muhammad yaron señ touba ñoo ñala doon yar kon ku nek ci yoonu murid da nga wara xidmal murid yi waye bul xol njariñul aduna rek wala njariñul kesse liñu tuddi egoisme man budul man du kenn ma fi nek Allah bi tilli lolou señ touba ñuko yaw budul yaw du kenn la señ touba bi lolou buñ ko topé day jottaay bi xidmay jafé bu reey da ca nek ba ci mujju nak wala ñek ba ci mujju moy lan am kilifa ta deggal ko lolou ci yoonu murid la bokk waye am kilifa ta deggal manam liñu tuddé muskilatun isdiwajé dafa am manam dafa am ben problème bo xamné dafa day ñaari patch bu lal fi lal fé am nañ problème ci lenn ci ay kilifa yo xamné dañuy askano yoon wi mel nenen waye am nañu waye nak ñoy and fi ne fo gisé kilifa gu ma kilifa fa wu gis tarib ba talib fi ne mourid yi andon señ touba la tax ñu mel noné la señ bi melona tax waye ñak parce que fo gu gisé rek xamal né ñu waram kilifa yu waram mat lañu doon dañu dess ñu ñoy faral di an la bëgg wax manam fo gisé sëriñ bu matu sëriñ da nga gis talib matu talib waye fo gisu sëriñ bu matu sëriñ da nga gis talib mel rek lool ma la ko wax doonu murid ni sëriñ touba doon tagaté mag nit dañu fessone del ak xam xam ñu fekk sëriñ bi mu fess del ak leer lañ nekkon ci jaamu yalla mu man leen tax ba nopi yor leneen loolu tax ñu andon ak sëriñ bi kon aduna kesse taxutal señ touba diop bu done aduna kesse du manki dara waye da done wombat ni jeme len ci yalla kon kilifa gu mat kilifa day jur ay talib yu mat talib ndax señ bi do wax na ñu ma len bolel na ngeen xamne lu ngeen di def xam nañ ko te li dami tank damutum xel nit man na dami tank sa karam waye am kelam mënu ko dam da di wax ni señ ci na ngeen ma fonkal talib yi ndax awma lu dul ñom dañ ne talib yi na ngeen ma fonkal serigne ci nga amuñu luddul man kon ak fonkante ma fara nek serigne bay jaxata mu xorom nak mom mo ñëmé wax lu ne mom li tax mouride di bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bay ko wax rek waxumako li tax mouride di bon bari serigne ci bon dañoo bari moko wax rek ñu man nak lu ñëmugo mom bu ko net lom moy motax mu doon wax ci bay di ne nga del ak ndox ak ñam ñu na sang bi nga na u ngiru dof da ngay alku kat bu ab jant so ngay fanane nelaw di neenal sa becc ak du ak cang kat ku duy biiram ak ndox di fokay nelaw tana ma di so fi hu hu ka sof señ day ko wax de bu xamuko lu leen la wax kon jëm ni royu kay ki man ci top ndigal ak moytu téré lañuy tuddé ndigal moy lan dañ ko wara lijeenti ki seen touba bi ñu wax bi mi santane top ndigal da am yu bari yu ko yum jita wone kañ wara top wone nañ nam wara mel do ra andi nak ndigal li seen touba dafa leer de mom tay man ko wax di leundumal waye mom li wax da leer jëlal fokk man yag na fokk fokk mom faw ma jaar gis ngeen digal li ba mo genn fi mu wara genn manam ki nga wara top digalam bëgg ko diko jox adiya señ be ko leral bopum da ko leral da ci tuddu ba'u fudulan bi dhikrillahi khaliqihim fan nawma fil layli ba'u bil munajati da ful madaji'a fi laylin junubuhum wa nasina salma wa layla bil busarati kanu idha al layl arqas sitrada halakin qamu sira'an li ihya'i dujunnati العلم سيمتهم والحلم ديدنهم دون الدعاء وإنكار المقامات ورفقة وهي إخوان لهم همم معلوفة بصدق في الأخوات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن شيخ بالإشارات في البدايات خوف الذنب يسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات جسنا بملان ملالي بنط لا تتكنك طوبى لعبد مريد صادقين لهم لهم هم جدوا لجنتكم هم جي هم جنين كل جنت ku ci bokk ku ci bokkut na genn bu mu raxalo ba ci mujj nak moy ay teggine señ bi teggini sama safari mom dama koy sadda rek teggine dafa tambale man liñu tudde teggine ñun gërem ya señ bi andi won mu doon ni teggine yoy da tambale ami jafé jafé bari lañ xamone mi ngi tambale raf ci walu teggine señ ci ba leppam ay teggine balay teggine ci ni ngay solo teggin ci ni ngay doxé teggin ci ni ngay togué teggin ci ni ngay jëflanté ak nit ñi teggin ci lepp batu señ bi yoonu murid ko mom manam ñing ko ci roy koy wormal mo ngi wax soxna ci ak señ bi lolu bat bu am solo señ bi kay xewlu waxtu añ joté señ bi kay xewlu lolu lu am solo la lolu murid ko mom mais mi ngi tambalé soppi ko dé mi ngi tambalé soppi ko ci yenn gaay gaayen kay chop do señ bi xamuko señ bi kay xewlu la xam way gaayen kay chop mom wala père kay chop señ bi kay xewlu ñom batu père mom koy dugg dem père mom nañ ko baye wa père rek ba ci sax nit ñi dundé xamna day melni ñi noddu kon ci teggine yi daf ca bokk ba ci nit ñi dëkke señ tuba bo xolé ñim yaroon daf leen yaroon ci dëkkine bi fi ñun ñëpp wacc nañ suñu kër nañ ko tabaxé dañu xol dañu dem Europe gis ay plan yu rafet rek ñu tabaxé ko suñu kër waye kan mo ci gëssu na señ tuba daan tabaxé kërëm nam daan défaré kërëm nam ko planifié wu kan moko gëssu ci daf ko ñetti xaj keur señ bi keur jigen ña keur do nga ya non la señ bi don do keur señ bi keur do nga keur jigen ni ñam doon yarit non lañ planifier seen keur señ ba keur do nga keur jigen ña keur do nga kenn do len tek keur señ bi nek ci digg bi keur jigen ña fete rek kenn lu muntu dem keur do nga ya keur do nga di jigen te jaru ci keur señ bi kenn lu muntu dem keur jigen ne di do nga te jaru ci keur señ bi ñun nak dañu jaxase lepp ak nang na fay ngi du ñepp bokk ñu nekkoo mo fi ne te mag ñi amoon nañ ab yar ci walu googu ak señ tuba ni mu féré woon daa féeroon lool moom señ bi féer lool moo tax ci mag ñi sax am na ku ci rowaan ku romb néew gi jëm ci biir jigéen ñi booy fàttu yàlla na nga newee ni néew gi loolu féer lam féer moo koy tegtale mooy dañoo féeroon dana la ci nettali kenn ci mag ñi ci programme bu ñu yoroon am na ci mag ñi koo xam ne dégg naa këram da ko defoon noonu señ bi demee defe kër mooy kër señ bi kër donga ya kër jigéen digënt kër jigéen ñi kër señ bi la def benn table jox na benn table genn wet gi mi ngi fété kër señ bi genn wet gi mi ngi fété kër jigéen ñi jigéen ñi buñ toggé ba nopp lañ togg dañ koy def ci ndab ñew ubbi asbuntu su ndaw ci table bi daal di koy buux ci walé gi fété kër señ bi am na waxtu bu jotté ci la gonay jël ñam wo dem ci tibaté daal di jëfëliko am na waxtu bu jotté ci lañ koy délossi am na waxtu bu jotté ci la ko jigéen ñi jël non lañ ko daan doxalé daawun gisanté mu am nak ci señ bobu benn bis bo da ñew di sét ci yaayam mom señ bi ki ma lay wax kilif ci mag kenn ci mag ñi ñew di setti wajuru mu jigen xam wajuru yi jigen ni bi mag ñi dañu am ay sabajam yu fa nek bi mi ñew di setti wajuru mu jigen mu japp ne fi nek wajuru mu jigen kep mo fi nek nek amna sabajam bu fi togalé waye bako beutam ba ci beutam teggo da fala fala dag jotay ba dagge muy dem di fop wi xat di ko def ci bañu ba ko yak ñi dafal ba di ko bëgg moy lo yalla genn kilifa ko digg dal señ diou bay ba nga gaw lo gaw señ diou dañu yak beutam ya fofu la mag ñi nekkon fofu la mag ñi nekkon moy yar boba amna ci mag ñi ko xam da toog señ bi neenañ señ bi ma am jigen ju jël ab bol ñu ne señ bi da ko yabal ne ko dama jël bol muy dem di jël bol bi fi la gis ci jigen ni fi la gis de poñu ko fi la wax fi la gis wañu ko bimu ñëw neenañ señ bi da na ko jël nga ko mu ne ko deer mu ne ko te nga jël ko mu ne ko dama ko doon jël setan jittuma fa mu ne ko boko jëlun jaaxal na wa señ bi fi la gis wañu ñun fa lañu xol fepp lañu xol ñun fepp lañu xol fepp ay wër lañu sol di xol fu ñu neex ki fi may mujjé moy ki doon waxtana mom ci lepp ci walu téggini rek ki doon waxtana mom bam yag mëna señ bi ni señ tiba na nga def mëna ko señ tiba ne ko ngénal mëna ko na nga def mëna xana ma ngi ci moytul sama yoon nekkul rek mu togal bu ñu yag mëna ba yaang ci jamm señ bi ne ko ndax xam nga luy nekk ci jamm mëna ko dem mu nekk nekk jamm sax ci yalla santane tay moytul am téré mu togal mom yak ana sa wakeur muneko sama señ bi neko sama wakeur ngay laaj muneko sama wakeur jottu wo ak ñom lo leen di laaj mu togal bu ñu yak mu cierna nuyu na la señ bi neko cierna ci bop mu ne lu nuyul mako dama jëg ka jor mu ne wax lu deug di woyfal ngeen ko lol xam lu du jamante bu neex de ko lima bëgg wax fofu moy lan moy ana sa wakeur muneko sama wakeur jottu wo ak ñom lo leen di laaj lu dopp ci ay teggin deug na am na ko lu waxe mom na ko ana jigeen ni muneko la taqabu fina bu leen jégué ndialo mu ne ah señ bi ana wakeur ñana Allah mu ko dem ñana lacc yoy la ko la bayoon nga dem ci nit ñi nga dem ci ñom kon bayyi do ngay ñuy dugg ci digeen do ngay ñuma gëna xamne lima fiiré ci walu gugu dañuy japp dama leena mer dama leen jëf duma ko du nangu ndax liko waral moy dañuy wax ne goné gi sakku leer ngeen dégg ko tay goné gi sakku leer lim yor mi ngi mel mbusum ndox gis nga mbusum ndox mu yor moy leer gi mu yor nek mbusum ndox buy jégué digeen ni day mel dana ci ciut appusa mbusu ndox bo ne ci ciutu pousa ndox may def day fet señ bi nonu mbus may nonu ndox may sebe nonu la ak leram bi sebe buy jégué jigen ni am nonu muy jégué jigen ni day melni day ci ciut ak rabbu xam nga ne bag na ci ciutu pousa lamuy sebe bo ci ni ciutu rabbu lamuy sebe noy sebe raw am na loy jégué jigen ni day ne da nga ci pek ci ap tak mu ne yurit ne peng yurutu tous ci leer lol lay bañal ñu bari motax kon teggini waris ni ci ñewat ci nit ñi dekké teggini waris na ci nit ñi waxé teggini waris na ci ñu dundé loolu lepp yorop señ touba la li dal mbokk yi xeyna mom lañ andi won ci ay def li ci def na likoy safaru yesu ma teñ ko rek bu gaw ndax danaka safaru dugal ni ci bir wax yi moy sakku ji xam xam nango jaamu yalla sakku ji xam xam te jëm ci ay yobale ko man nango jaamu yalla te jëm ci ay yobale sax njabota ko man nango leggee te selal ko nango jariñ ñeneen donte da ngay loru waye nango am kilifa ci te kilifa ak mat kilifa te nga tanku ci ay ndigalam ko gis jox ko ci yi dal buñ ko defé inshallah taala jafé yu bari mëna safaru te bu baay ya cey tofal yi topal yep safaru ko da yomb yeere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: man la seigne badegey jangudo khassay touba sam ma ngi djiblu benno fm ki ñam soppe yep djiblu ko

0: mbokki julit yi mbokki talibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci kiniftefu serigne mamour mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul serigne salihou mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul directeur général bu institut al azhar ak mbolem wa direction générale bu institut al azhar gep direction bu institut al azhar serigne murtada mbake gor yalla nek ca touba aliya ca saw jakkay serigne murtada mbake yi ci nitul serigne tierno ak mbolem ñi nga xamanteni ñokoy jappalé ñoy mansé di sante yalla bu baax di sante mbolem wajuru donga yi nga xamanteni ci ñoo leen jébal seeni doom ñu leen di jangal waye sante yalla tém ci ndam lim leen yag may ci l'examen yi bare ñu am 90% ci kaw lolu nak ñi xam leen ni inscription bi ñeul année scolaire 2026-2027 fossiyene nañu ko door 15 septembre 2026 weyel ko nak ba 5 octobre 2026 di bis bi nga xamé ni ci ci lañu fossiyene door njang mi école bi nak amna cycle primaire ba mu mat seuk liko délé ci CI ba CM2 amna ñotem jardin ñeul tout tank yi nga xamé ni matu guñu duggal école ñetti section yépp amna fa mbolam ndaw yi nga xamé ni dem daw at dinañu ci l'examen yi ñaari diplôme lañu am moy bu institut al azhar ak bu état bi kon mbokk yi institut al azhar serigne murtada mbake gor yalla ci touba aliya sawu jakkay serigne murtada mbake je nek ci touba aliya ci nitul directeur serigne tiernolo ak mbolam ñukoy jappalé ñongi yëkëti wat seen cadeau di sédni seen coloré seen digënté ak mbolam wajuri do nga yépp képp ko fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom mu jang ci ren 15 septembre 2026 minimum fonctionné nañ ko door wël ko ba 5 octobre 2026 ci lañu door jang mi képp ko ci bëgg am lu gëna leer nak diga mëna woté 77 633 88 57 77 633 88 57 numéro bi amna appel amna whatsapp ñong sant ñepp di gërem ñepp tay sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: nabadana bi afdal al iman wa dalil jami'a bil aman
2: dir ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci touba sam samuk serigne barakhou radja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangalekatu alquran kenn ku nek xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yeengu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yeengu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wacc ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñum lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibe yi mbokk julit yi babakar lay touba sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
2: ngay yëngu ci walu ñaan di jangalekatu alquran ci naka ngay yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wu lu ni mel ku ci melne yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa soppal bi waaw deug la loolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuti lu bëgg leral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiwo ñama nel ba ci muy marax waye nak lepp lo xamé liko dalé ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñe ak la nga xamné mo ci diglé ak la cey téré wa ci alquran fofu nak fi la teddu ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk ba gudi ma yew ñu tektal ma la yow jangale kat alquran ngay don la xawona ma yeen ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mo mel dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ma ñewé nak touba fekk ci cheikh salihou mbake ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu lima doxal ba ma ñew touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñew touba yi ma dem ci mom ma lañu xamal ko dama bëgg sampi dara la Coran Samp Dara fi ci Samu Seigne Bara Khouredia Dara ji juroom ben fukk mi la won ay ci bir loza am na xale xawon na na yeen ndax ni bind bind bi nga xal su borom bind nañu ko ak ñom sen yaakar defé na Dara ji du way Dara ji na bu ndawé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bes andiatu Seigne Dara mu daw ba dafa téré nit ma jëlat ci dawa ci Serigne Seliw xamal nako dama bëgg am pinc mu dox ma quartier buñ wax Yasbul Khulub wa dem sampar fa Dara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xawé dem nañ ba Serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliw Mbacke ñu aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neegal Serigne Fall nekkal Serigne Touba wala waxtaan ak mom ci Dara yi mo ne wéyelé ko comme na la ko Serigne Saliw waxé ma ana Serigne Bara nak diko wéyelé Dara yoy ba Serigne Bachirou Mbacke mo Aladji Fallou Mbacke daldi may jox fele ci Bayla am al nema ñewal out ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa Serigne Touba mo jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dalal ñenti Dara yi ni la gëwé te ñenti Dara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci Dara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan di lay wax ni dëkke ci man dal mom xamna né pour ma laral ko ci radio dara xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom limay ñaané waye ni mu dëkke mom ma ne su ko wax ci radio waye ni lay ñaané nak moy damay xey tok ni semaine ku dëkk ak lo dëkke rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu semaine xal ñu ñëk da ci ay alcorane suma ko déwé rek nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lay wa tarjuman man sama ñaan ma ngi fa ñëra tan ñeen toy uma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala mëna tombal né wala nga andi lé wala ay tomba ci pétaw dédét wa so la joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba téé ko rek day melni xamna li sey bir yépp da may tok di la ko wax non ba mu yékk non la ñaan di ci ma
2: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ne mel
3: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man lama ñëk xol moy damay xol ndax wadjal lay am net wadjal lay nak wadjal lo lu may wax nak sa wajuru jige way tax may wax so la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wéne la wadjal lay la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom mais insha allah dana sa waré mbir waye so dara ba xol xamne ki wadjal yo desna dama la masla yo ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
2: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan ni la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama la koy lo ngandiko ci sa dana xajo dama la koy lo ngandiko ci ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy lo ngandiko waye walu fayma nangam ak ñëwumako ndax li tax ñëwoo ko dama xam na suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwoo engagé me len fay ba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek fay ñun dañu ñaan dong day ñaan yalla ke xamé yaakar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki dara aw diiru fukki wala aw téwër la tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxone lay def ko wacc nga moy jëm ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu yaxal ga mom mom duñu bolé ma yow no dikké rek bo dikké insha allah dina jëma sét señ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
2: ñu ni fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouredia are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
3: waaw mbokk bi lolu ci nga xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mo bu bola dama koy defal ba aw keuyitam ñoo mu door andi lam may jox adiyaja neema li la amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yéxal ga la duma ko laaj muko ta jorut kayro inshallah waaw en sokku mu jot kayro ba pare mo do le setal lay jox jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay liñu mu jëm ci walu kayit
3: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kene ku ci ñew dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal gi ñu may da may la demal ba gis tan dama ba gis wër nga ñew nga jox nit sa da koy def ñu ñew ne la ñoo lay jox man de alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñep di wadi la birante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñoo ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox mais yeureum ci doom adamé la birante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpen bi wala compte bankam fek ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mene dunne la yalla la ko jox bu taxaj bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala nga jaxale dal bo ñewé mom day la wara ñaanal dimbalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs am sa pos ñu tuddu Babacar lay mëna hé ko dé do fa dawé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na man na ñaan waye ma ak jinu ngam la am te duma dem ok ma ñew ma andi jinu bobé wala jinu té ñew wala ñu mëna man ñaanal leen ci yettir sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñew dégg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw min ñew na ami min ñew tok sama kay na ñaata la lay fay war nga ñu ñu ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wecc ko joxat jox ma la gëna leew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma da ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tege ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tigu ci xaaliss tigu ma sha Allah daal wax deug yalla tigu ma sha Allah de jaamu suñu borom rek la ci def
2: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
3: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na ma lo ñi ñi dañ koy tuddu way bu ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal di ñëlé man damay jaay bamu yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamé fofu jogé waaw manam su ñu ni lu bare li tax sax ay bayra yoyu ay yéré ñaan yi ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fu dañ jaami yalla ñoy daay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayra mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lamay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da ngiss ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fanerat waye balu mo wona neex tay ñu émission bo xala dañuy mëna téléphone ñu dima dekk insha allah da nga dégg am no xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu walu bayre walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaaw yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek suma la def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da na wër ndax lama ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom ba nga ko laajé ba nopi bu wëré da fa tiyam limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teñu rabay teñ nit waaw ñak sat ci yaram dalay teñ nit da na teñu bo xamé nak mom so xasse teñu bo man mënu wala ñaanal waaw muy teñu bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxé mel na ni la tane bo xasse da ci gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñe la yoron waaw waaw tilim bo fa nga la jige bo na mënu ma ci daamo waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baaba yalla fajal la
2: bokko na ci lima na rama rek da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
3: no bu do marché en France ak la ko wër na mom dañu dem bund keur Aladji Baram Mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci duggu na sangu Seigne Bara la jëm ci Kadaga rek insha Allah bo auto bi lay touti rek so ne keur Babacar lay daara alcorane fi lay wacc rek ci semer bo manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha Allah ci tableau bi son bi ben daara ji insha Allah
2: mu ñu am solo mu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
3: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xane do anam mo ko jëme def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do anam leele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw loolu mo dañ ko day bo ñe dañ ci ñaanam ci katum yalla mu dañ walu neew sey bo nit day mel lañ ko dimi ci katum yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga war am ci mandu momé xawa am problème so ñu ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci sawara ci wayjaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandu mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
2: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
3: da lay taxol rawat wa raano ci bopam lay taxol da wala ko la meena ko ray wala ma gënal ko de da nga toxal soko toxale ba pare da nga jugale sa keur ga jugale bo ñoy may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom wala yalla may nañ ci won dañ koy toxal keur bu nekk du fañu mbaaji mom bo ñewé mom insha Allah su na joxal la yow def ko te yow ya xiyam ñoo la gisatuma ko waaw insha Allah
2: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci arekàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
3: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolé ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanal mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Seigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Seigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Aladji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziaré xalifa Mam Cheikh Rahima Fall ci Mam Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dafa am coxe gu réy réy réy réy ci yow kon maa ngi ñaan ak mboolem xali bàyyi faal yépp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccile ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal ko jullit yépp yu barke alxuraan
2: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia arekàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadi na faax mu ñew fi ci rewum giir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bok julit bok talibé ñi ngi leen nuyu di leen siaré bu baax di nuyu ak ñaanal Serigne Moustapha Mbacké suñu borom yok aw fanam ak ko wërëm tan and ko ak mom waye non lu ko ñaanal Serigne Amdou Modou Mbenda Fall Khalifa Mam Cheikh Ibrahim Fall Lam diko ñaanal njabot Mam Cheikh Ibrahim Fall Lam yépp Serigne Fall Fall Serigne Moustapha Fall mbar nangou ndigal jeewriñu kurelu soppey lam fal di nuy njabot ak ma cheikh sa jenn gep fuñ mëna nek ci rewum ak bitim rew ñu ngi leen nuyu di siaré bu baax di nuyu kep ko xamne yaangi bayyi xel radio bi nga xamne moy seen radio benno fm 106.0 kon bayyi xel bu baax sen radio ben fm 106.6 waxtu wone sa suné am bekké té wat ci biir studio bi jakarlo ak serigne fallou ka serigne fallou ko ñu ngi lay nuyu di nuyu borom kër gi jëwriñ ji serigne mortala fall ak kep ko xamne mom ngay leggeendul fi ci sen radio bi benno fm 106.0 di nuyu soppey lam fall yep nak fi mo nek rew mi ak bitim rew ñi ngi leen di nuyu te di leen siaré bu baaxa baax xamna ci kanam tout rek bu ndeme bu 8h30 jot di ngeen mëna jaar ci 77 193 1552 wala 76 665 21 17 ngeen and ci ak bayu Serigne Sar mom Serigne Cheikh Sonu Diène kon ñu ngi leen di nuyu fiñ leen daan nuyo tay ji nak ñu am mbekté dalal daayira bi nga xamne moy daayira maj moho no reey ni daayira bi nga xamne chef de quartier ci Touba ñoo lekkelo 60 ci ab daayira daayira bobu di dox ay at ba legi rek ñu ci def ay soñé waxtu ne saasune waye dinañ ci tewlu legi ci kanam inshallah Serigne Modou Diop mi nga xamne moy jeewri ñi chef de quartier ak kep commande rek ñu andando waxtane lu jëm ci walu daayira bi soñé ci waye xam ngeen ne ku melne Baye Mbaye Seck wala ku melne Alhaji Babacar Gueye Serigne Bagnang Douruskatu Khassayit Serigne Djili Ndiaye ñom Serigne Sayr Kebe ñi xamna ño ngank liggey bi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siaré bu baax di ñaan suñu borom boole nu jamm ju bari lool ju and ak wër ak wërsek xamna ni ci kanam tuuti kep ko xamne bëgg nga and ak ñun ci liggéey bi suñ déme bu 8h30 jot di ngeen mëna and ak ñun suñ seen radio benno fm 106.0 waye su boba di ngeen mëna jaar ci numéro bi 77 193 1552 ku mëna jaar mëna déggënt ak ñun fi ci studio bi ñu bokku waxtane liggéey bi kon ku ci jaar da nga mëna déggënté ak Serigne Modou Diop fi ci biir studio bi waye baye Serigne Sar mom Serigne Cheikh Soin bi jenn da nga mëna déggënté mom fi ci studio bi ñu waxtane li nga xamne mo jëm ci walu daayira bi soñé ci ah waxtu ne sa suné nga xamne sax ci kanam tuuti da ngeen xam deug deug invitation bi lan moy sabab bi ak fan lañ ko joyel muy yëm lool yëp dañ ci bay dañ ko deg ci kanam tuuti ma ngi nuyu nak ñepp ñi nga xamne dañoo bok benn liggéey ak waar bu man di doon ndax waar yi da yaatu lool waye ñi ngi leen di nuyu di leen siaré bu baax daayira bepp daayira bo xamne itam
no bok liggey bi ak fum ma di nek ñong ke leen di nuyu ñong leen di siar bëgg nañ ci bëpp daayira bo xamne seen borom bëgg nañu waxtane daayira bu soñe ca ñaaxanta ca daayira bobé bu ñu déggante inshallah dañu ko dalal fi seen benno fm muy daayira muy kurel bu man di doon rek suñ ci déggante inshallah dinañ mëna and ak mom fi ci seen radio benno fm 106.0 lool moy fréquence bi kon ñoo ngi leen di jaajeufal bu baax di xaarale rek suñu invité bi sa bu exé inshallah dinañ dal di mëna xababal ci biir liggéey bi waye ma ngi nuyu nak ñepp bayuma kenn ndax ku melne soxna gam nek fele je Touba Diagne salam alom ga waye ma ngi nuyu soxna Amy Diop ñom soxna Fat Seck bayuma ci kenn di nuyu Alhaji Babacar Gueye ñi ngi lay nuyu bax waye suñu xarit suñu soppé borom alquran karim ji borom khasaidi serigne mbay ñang duruskatu khasaid ci wetam nak serigne mahamadan sissé ñi ngi lay nuyu bu baax ñaan suñu borom gëna yok wër gi te yok man git atal bi nonu ñu siyaré ku melne serigne gor ñang serigne ibrahima loum waye ñew nañ ba ci ki nga xamne moy serigne sayer kan kon daayira bi nga xamne serigne muntaha mbake moko tuddé daayira maj mo hu noré ni ñu yobbu ko ay yoon ci mom té nekkat ci waaj ta yobbu ko kon daayira bobu ñom lañ dalal fi tay ci biir studio bi ngir ñu waxtane lu jëm ci walu daayira bi di sant ñepp nak di gërëm ñepp ku melne Baye Talla Diop suñu magi bop ñu koy nuyu te ñu koy siar bu baax serigne gooram bu ñu ngi lay nuyu bayyi wuñ kenn buñ ko limé yit man nañu joom man nañu baña joom waye duñu matal waye kon dal batum ñepp bawut kenn no ngi leen di nuyu di leen siyar bu baax xamna ci kanam tout rek inshallah suñu invité bi dina aksi sa bu exé rek ñu and ak mom ci liggéey bi momit wax deug yalla diko jaajeeful baax coono bi bari na lool yaatu na lool ko xamne xeyoon nga dem fu melne walu Dakaru ñew ci ngoon gi dalu wo bëggu jëgé waat fofa bëgg ñëwaat fi lol lepp ay ciono la waye serigne bi jar nako yalla suñu borom ba def ciono yoy yep rek mu barkel jego yi barkel kaddu yi non ko koy ñaanal liggey bi nak liggey la bo xamne dafa yaatu lol ndax lenn ci chef de quartier yi Touba and lekkulo don ben di xaccelo di dorando gis ne dekk bi di Touba de dara gën fe gaaw leggel Serigne Touba ci dekkam bi chef de quartier seen mbir yep ñu ne kon nañ ci sos daayira bo xamne daayira bi dañ ko jébal Serigne Touba bañ ko défé boba ak leg mat ñettat wala ñentat ñu bare gindi ko ci dem ba bokk dem ba seeni dekk di benn ñu bokk dekkat fi ci Touba di fi leggel Serigne Touba Cheikhal Khadim ci njabot gi loolu am njariñ la loolu am solo la kenn ku nekk gis nañ jéego yi nga xamne mom ngay xey di dox wala mom ngay dox guddi wala mom ngay ngon waxtu wone sa su ne te lepp nak serigne bi kep rek dong tax lolou de non ci ñaan suñu borom defal ci
tawfiq kep ko xamne liggey bobu yaangi ci liggey le yit bo xamne nak bu yaatu lolo donte met na yit ken diful ken dara ken diful ken dara ku demut amut ku waxut amut ku deful amut kon nak liñuy wax ak liñuy dem lepp yalla lay doon njariñ tay ji nak ak ëlëk lool no ko ñaan serigne wa cheikh al khadim ci dekkum bi ñi nga xamne dañu bokkon ci liggey bi te suñu borom dogal ñu genn adina no ngi leen di ñaanal yu yalla suñu borom yalla na yalla soti leen aw yu fañ nek sa buñ tuddé chef de quartier rek xel yépp dem ci doomu jaajor de kon doomu jaajor de momit no nga ñaan yalla suñu borom ba soti ko yermane fam nek ci barsak ñam fa fek ak ñego fek yépp ñi nga xamne dañu and liggey bi te seeni yaram sutante ñoo nit ñoo ngi ñaan yalla na yalla fegg seen bop bañ mëna delu wat ci liggey bi andat ak nun ci liggey bi waye andat ak dugat ci bir njabot ci lolit ñong koy ñaan yalla suñu borom yalla yalla defal nuko ñongi tewlu ki nga xamne moy Mamadou Diop ndax yoon wi xam ngeen ne yaato wu nonu ba lu la neex rek nga man ko daw kon lool moy tax waye dal ñing koy xaarali tout rek inshallah bu ñewé ñu and ak mom ay simli ak nu ma di tollu rek dinañ ci am mbekté mu yaato yaatu yu siari ñepp nak soppé lampal yépp no ngi nuyu serigne cheikhou kan ak ki nga xamné waxtu wi bis naka tay mo togon fi mom ñu ngi koy nuyu bax diko siar bu baaxa baax muy ki nga xamé serigne barakan waxtu yom sa tay xamna serigne fallu nga may ñu fallu ko xassaay ñu delu ci wat inshallah